0: Wow, Mbak Po.
1: Lawa ang tuyang.
2: Wala kang bolo, lawa macho, sige macho, layang macho.
3: Ato, utala taka!
0: Iya.
3: Betul.
2: Sora ba?

0: tiyo niya ng mare.
1: Yung anak, jeje no?
0: Rasuro mo siya liyakaw, dyan-dyan. Ako, abar sa lingkura niya lakipa dyan.

ya kono. Di ate batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku